0: Ato kiput him sakum kiput chukuyak ke hui kunuk suku tuchukulukun reom ko asen a kawe riksao nane toi toh nutan kout rama hunkus paknakarach toka 1990 till lot ni tamane a king utknak suki makutnak pilasmut ni a ich kasung a taumk a chalitoi asanka a ichinang sauluting kwap pika lalaganka a chakhalosam unagani a paikfani piluta pismtni a ichimut kubiaya ratni unagani a chamukkaukumak pasim koyagamak nakamakchangalo Nasibirut klukupilm ni natkhnaw nilu kupilut ng natkhnakhtli niyong akoka. To ay ikhi klukwi ako na sa layak nga na ni nakchokhalch. Kay nga toksen paper ako jikl kailu. Takwam to ay utkutlim ni akum mother-in-law ma Uklik kalau kini kalau nak kalau asil kalau ni, kuat mitang kena mesut tak aku kena tahu mian kahala, cingik klinik bilak betah kutnat, tamat tamak kucing muka reminders hanga testan, unna muka, the 4th of July ama, kingoni pisum ni taksom kaya gauluci, kalam jitkhcha chamkhlukina win nalho bene nalakhchtan kakhkunik bilkhtan nit kshatan katama kata radio na kluni chik ni chunik saila ma umih pakkana ne sami nukkliya gulu nukkliya bilkhom nukkto ne tak celebrate takhlutin bilkhat ne parade taktakam Parade takalutin aya kinilhani kutay siren na nagpilutin pilgit at nilukit at sama aya kinilutin pilhat ni parade taktoy pilu ni ukutlu mananichik ni shootput KYU cake participate at huk ako magyuko sita aya kamka ayaw chilut ng tinaliko nalagamagka. Ang yamin lo ni Witalo ni ikitaki kwanik umunchik sirman kaya galagaman piknak di kutpamak na kulamag. Good morning.
1: Hi Sam, good morning.
0: Good morning Henry.
1: Yan. Kuya nalutin sa ting pagkitang chilapun kito chinaway nutang nasunusiluko.
0: Iya, kuya ngastoy. Letak nrit sini lutun chau chenak chenap khatun rizit panik.
1: Oh, kling ya. Yama tuin chasu lakang ilini. Nasu ya gutsna.
0: Oh, win lak yak pek yak khusi lutun chamuk si nasu ya gutsit.
1: Ya. Chamuk ya. Iku chak su nga. Dun nega nik tuwam. Nasu rin ksaita. Nam nega nam.
0: Nak kan katot pai bengali lo cipeni.
1: Iya.
0: Nak kan katan nang sakelo ting pilata. Tahun ritom kita kesun ritom.
1: Iya. Nutan yu cikam ni mana? Ugi tilriak sista. For tarik sila mana yu cikam ni?
0: Ya tam mani suka aku lumi pingat lalrit for sami ka for sami mak tam mani spilalrit.
1: Ya pilakya kuta tawam nitanun na magutuhcik ko kasi lumi na maft. Mani tawam pamtuhis kani witama.
0: Oh, kwangkuta utakatak kam tapawa patakulumun tak katak nilu tapitu ko tak. Takkatakta.
1: Yeah. Islini ka, ang lalino lang ta, kalakit sumunod. Islini ala, kitak sudan.

0: klu temta khwang ko ta yukuni ilak ilak kat caput makut tamak meng yup pikini apa kaya kang klu teng piak meng khwang ko ta kwam kingum kinguit ni khwa kut anga yokam ta katak luki am sqpaput nalu yagulluku ik gausngalu teng to ilait mai pia kutta akkun klu tu yarang luta kho mai pilra kutta yupik dictionary tamakunit to yo galu ki tamakut pekam ta ilait nalak nalakak suki pitto putta takwam kutta aku nalu Jimmy kalram kapilas kata cak mani na pagkaya kani tang laska apa kaya kat pilu kapilas he time toy ni joy rotan ka ikita ki kani kchali umun kaya gakuli ni pilramon good morning tolo
1: yeah good morning Sam
0: good morning
1: Wasili ko from Nabaskat
0: yeah
1: Agum kama ni pagayos kum nika yuhtun kan kay apkayagak kagagon na ito. Ya, magkutam ang uka kulong kalakota kam matumag kama kipusibisaan nakkanik kagagon na silog yam pila kanot laki nga kuy na to taging salam kuwap sa katamatum gang na Toi su kan rutla gakot kasakta chukma gata nagkakami ki nagkakalo ki gamay su kata takko ni kain kain lakot to tao na may ningak nilo kutot makunik nakasalong nakakam sa kaing nat sa nasun nito kachwang ko dahil nakakilasik niya ay mikha nung toy kaing nat sa raksita
0: ya
1: okay lanak toy sumakunik kastaksan ka juna ko gay maklak sa tinga tatag ko ni Todd na yung klase nila ito. Ya, may nga kato ay matum na sinrita ni Saluko. Kani kato ay magnakit. Sumi ko kaluki pinakso ni litna ko kaluki so ayag yol rin. Kubyaya ka kwaso ka Uksok na kanso tali, akta kalra ko lang sa kwaits pisan ka gubilo ni Chikum at Chagun. So, lit na ko man rin ito ay tapaks lang sa kagam, lita kami ayag mag ito ay tapaks na gubilak sa doot na yuk lang.
0: Yeah.
1: Tali, Ilak kalau kecuali naspalam kui nga senator amun run nak tay mawi nak ngai lengah ma tahu amus mikun run nak pak to political lan nasun relam yeah apa cemak kamat to ya ikai kau nak mik nasun relam kama resolution na lekato nga tawatan na AFN na pitik sa ko ang ilagay ko na am sa makakaisi yung alat na to ni. To ito ta ukananun pila sa utakas kin ni ito ako mga nga mapalitikin na ni ang matumsan na ako mga sakit ni corporation na may kasi city council o tribal council